0: Se deep na yung bagwan, KJ. Si bisyo kung dasha pa naman sa mga nasyon ng guru Deva, KJ.
1: Satya sanatan dharma, KJ.